0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation, and Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Good morning sa aton nga tanan mga kauturan ko sa Ginoo. Nagkakalipay kita sa Ginoo sa singingation nga sa diin maka time kita sa pagpahalagad sa iya. Kag salamat sa Dios nga iya katagindagaan sang bagong kabuhi. Kabuhi nga aton ma-invest sa ibang mga tao, especially sa pag-demonstrate sang gugma sang Dios sa ibang mga tao, no? Nga makita nila ang matutuod nga kabuhi sa isa ka tumuluo kagi pamaagi sana nga meron kita pribilyo o opportunity nga makasugid sa ila sa ang mayong balita nga nahanungod sa kay Ginoong Jesus nga aton nga Diyos kaga manuluwas sa aton mga kabuhi kaga sa aton nga mga tumuluo. I believe nga hindi naman dipod sa aton that we have responsibility or we are commissioned by our God to tell the world about His love and to by sharing what Jesus has done dito sa cross sa Calvary. Kagi makita naton nga ang mission sa Ginoo is the central theme, no, sa scripture kon sa Biblia, nga sa diin ang Ginoo nagaanghikot to reconcile humanity and to create a redeemed people for His glory. Meaning, ang pagsunod sa kay Kristo Jesus, nagkahulugan ini sang pag-participate, no, sa sining mission nga gin-originate sa aton nga Ginoo. Not just as a select few, but as a universal calling for all believers to be witnesses. So, hindi naman ipod sa aton ang Acts chapter 1, verse 8, no, that we are commanded to wait for the Holy Spirit to empower us. And once nga empowered ito sa Malang Espiritu, we are commissioned by the Lord to tell the world about what Jesus had done there on the cross of Calvary. Ano bala ginhimo ni Kristo Jesus? Ano bala ang matuod nga mayong balita kung gospel? Ang gospel, hindi nga naghimo kasang ayong buhat, ha? O kung nagatag isang kwarta, o kung naging mabuot ikaw. Kundi ang gospel, amuni ang pag-karideri ni Kristo Jesus sa iyang pagpalansang dito sa cross para nga maugasan kita sa ating mga kasalanan, sa sa iya kamatayon, nanungod ini sa iya kamatayon, sa paglubong sa iyaman, kagi na-fulfill ini, na-kumplito ining gospel paagi sa iyang pagkabanhaw, no, sa matapos ang ikatatlong adlaw sa siya napatay. So makita natin diri that God is on the mission. And it is God's mission, no, hindi ini aton. Meaning, ang missions is not just about serving projects, but it is joining God in His pre-existing ongoing work to seek and save the lost. So, buos lingon sini mga utod ko sa Ginoo that every follower of Christ is a missionary. Kung baga, missionaryo kita sa aton nga Ginoo. Kagi makita naton diri nga bilang isa ka missionaryo sa aton nga Ginoo, we are designed for a purpose. Kagin padala kita sa aton nga Diyos sa sining buluhaton agud nga magsugid sa maayong balita sa ibang mga tao in our work, even sa aton tupad balay, sa aton nga pamilya, no, nga makita gid bala ang gugma sa Diyos, no, paagi sa aton nga pagpuniguron sa ila. Pero ang pagtuo nagagikan ini sa pagpamati sa pulong sa Diyos, no, according to Romans chapter 10. So, kumbaga, we are commissioned by God, no. It means that every follower of Christ is a missionary to be missional representatives of Jesus Christ sa sininga kalibutan. And kanami sa ginambal bala sa Acts chapter 1 verse 8 that we are empowered by the Spirit. Ginambal dira sa Acts chapter 1 verse 8 nga ang mission is not fulfilled by human effort alone, but by the power of the Holy Spirit. Sa kanami, lagi nambal ni Jesus sa Matthew, nga ginpadala siya sang amay. Kagamal niya, so ako nagkapadalaman sa inyo sa kalibutan. Kagamal niya, batunan ninyo ang balaan ng Espiritu. So buo sa iyo rin mga utod ko sa Diyos, every one of us, every believers in the Lord Jesus Christ, may hara gid sang balaan ng Espiritu. You are empowered by the Holy Spirit to tell the world about the love of God to sinners. Amakon mo na, no? Bilang isa ka makasasala, gid palangga, pakita sang Ginoo. Isa ini kay sugid man aton sa tao, nga dapat nato nga sugiran sila nga bisan makasasala sila anuman nga sala gihimo nila, still ang pagtalangga sa Diyos, ang concern sa Diyos ara gid sa gihapon sa ila. Kag makita naton diri why we must share the gospel to other people, not just parang nga maglalwas man sila kangay naton, kundi ang goal gid sang sini nga pulaton is a good nga himayaon ng Diyos. The ultimate aim is to bring glory to God by establishing His kingdom on earth. You know, kung aton bala nga ibuhaton ang ini nga buluhaton nga ginhatag sang Diyos sa aton, ang Ginoo nagkahimaya, gakalipay ang Ginoo. And this is our ultimate aim why we share the good news or the gospel to other people. A good nga mabalik natin o kumatagaan natin ang Diyos ang ginatawag nga himaya. Because God deserves our worship. Because God deserves our obedience. He deserves our honors and praise or praises sa iya. And here, makita natin rin ang reproduction and multiplication. Nga, butulingon ang ining buluhaton nag-require minisang not just to evangelize the sinners but to discipling believers to also become witnesses, expanding the mission to the next generation. Amo ni ang ayhan na kulang sa mga kaiglisyahan na nowadays, no? Na malang wala na sa ginatawag nga discipleship or discipling others to also become witnesses. A good na expand again ang mission sa Ginoo to the next generation. Tama ko ng subong, no? Mga pamataan ng subong. So, tama gid kasako sa ilang pag-eskwela, sa ilang barkada. Wala na sila sang time. Wala na sila sang time nga i-disciple. Isa ang discipleship ganito, wala na kinaistoryahan ang ginatawag pagpangdaog sa kalat. More on changing lives na, yes, nami man, no? But then we need to also disciple believers by teaching them to follow the Lord Jesus Christ sa ginatawag na mission. To evangelize the sinners, to evangelize others. Just like what Jesus, what others did sa aton. That is why subong nakaangkon kita sa ginatawag na kaluwasan. Tungkol kami ng sugid man sa aton. You know, kung tanawin natin ang biblical text day, makita natin sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, nga makita natin rin ang dako na suko, no? The Great Commission to make disciples, and also ang mandate rin sa Acts chapter 1 verse 8, to be witnesses to the ends of the earth, di lang sa imo Jerusalem, di lang sa Judea mo, di lang sa Samaria mo, but unto the uttermost part of the earth. And also sa Colossians chapter 4 verse 2 to 6 ginmention nandera, no, ang pag-participate naton sa mission sa Ginoo through prayer and the wise behavior or conduct, no, sa pagkabuhi sa maay. Okay, dapat participate man kita to pray for our missionaries, to our pastors, evangelists, to people, even to ourselves nga a good nga mag-join man kita, mag-participate man kita sa sini nga buluhaton. You know, isa ini katako nga challenge sa aton bilang tumulo. Hindi lang kita balayagin luwas ang Ginoo para nga magpungko. To sit, but also to stand and to go and to tell people about what Jesus had done on the cross of Calvary. So, ano diri ang takeaways na makuha naton? Unagidari, check your pulse. If you are alive, then your mission is not complete. Tumuluo kung ikaw buhi pa sa tasbong. But sa iyo rin sina, ang imong mission, wala pa na kompleto, wala pa natapos. And also, shift focus, move from an internal church focus to an outward focus, looking toward those who do not know God. Kamusta mo family? Abyan mo, classmate mo? Tapagbalay mo, kamusta? Have you shared to them the word of God? Nahimo muna na bala. So kabay nga ini nga punong sa Diyos na ka pamalandong kita sini. Takunang-una kita, ay may hala kugali bulaton. So be a witness. Share your personal experience of what Jesus has done in your life. Right where you are. Okay? Amo ni ang bulaton naton bilang tumuluo. Hindi kita nga magpungko lang tapos ang ginwas kita sa Ginoo, nakangkon kita sa kalwasan. Hindi ka magpungko lang kita. But to go, to share the word of God, to share the good news of salvation to other people and to make them the disciples of the Lord Jesus Christ so that sila man mismo magkapanugiron man nanungod sa ginsugo ni Kristo Jesus. Tumtumon ginaton mong utod ko sa Diyos. Ang Ginoo naton si Kristo Jesus kakalis ng kalibutan agot magpalansang sa cross agot sa kabiyahan sa ato ng kasalanan. So kabay nga ining punong sa Diyos ng gamay sa aton sa siningaan ka. Magkapangapoy kita. Amay na mong nga labing balaan. Ginoo, salamat. Ginuwas mo kami pagi si mupugay kagaluoy. Ginpalangga mo kami. Misan pa nga kami ginuwala ginanimuya sa amon kasalanan before kami nalwas. But then we thank you for the gift of faith. We thank you for your word that we have heard. Kaya sa din kinuong gisugid sa amon nga ang kalwasan gilipagi sa imo. Kaya dapat kami maluwas tungod kay makasala kami and we cannot save ourselves. Thank you, Lord, for your crucifixion. Thank you for your resurrection. Kaligatag sa amon sa paglaom. That is why nagsalig kami, nagtuo kami, na ikaw nang kinang makaluwas sa amon. Be with us, Father, today. Even other believers in Christ, nga kabay nga isurrender kag maging committed ban sila Ginoo sa pagpahalagad sa imo. Kag sini Ginoo may maya namon ikaw. Inatugyan din namon ang tanan sa imo nga pagdayaw, pagpasalamat sa ngalan sa among Diyos kag manuluwas nga mo si Kristo Jesus kami nga pangamuyo. Amen and amen.
3: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Wonderful Words of Life. Amoy ito ang title sa kalantahon nga aton nga gin pamatian kag ang inibala nga kalantahon no nagapayag ini sang isa man kadinalan sang kasulatan nga makita naton ang mga gintutunan sang aton ni Ginoo. John chapter 6 verse 68. Amo ini ang iyang agin pahayag, no? Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Ang ina balang dinalan, nagapahayag ina kung sino ang aton Ginoo sa Kristo. Kagnibaluan naton nga ang pulong man si Ginoo nagpahayag sa aton. Nga ang pulong sa Diyos ginpahayag ini sa duaman ka pamaagi ang ginatawag naton written word kag subong man ang ginatawag naton personal word. Ti naibaluan naton ang written word ano ina amo ina ang Biblia kag ginakabig naton ina siya pulong sa Dios, word of God. On the other hand, makita man naton nga ang aton Ginoo si Kristo ginakabig siya the personal word. He is also the word of God. Kagti ining pulong, amo ini ang butang nga ginagamit sang aton nga Dios agud nga mapahayag niya ang iya kaugalingon sa mga binuhatan kag subong man paagi sa iya nga mga katawhan. So amo ini ka importante nga dapat magtubo kita. Una gid magtubo ang aton ihibalo sa pulong sa Dios. We need to develop an intimate knowledge of the Word of God. And by so doing, we will be able to develop an intimate relationship with the living Word, with the personal Word, who is the Lord Jesus. So gaupod ini the written Word and the personal or living Word, who is the Lord Jesus. So amo ini ang aton tinutuyo nga anga nagatuon kita sa pulong sa Ginoo nga paagi sini may baluan aton kun sino pagid si Kristo Jesus sa aton kabuhi kag paagi sini magadulot ini sang kalig-unan sa aton nga kabuhi kag pagtuo kag pagpanglakaton bilang kaanakan sa aton nga Dios. Wonderful words of life. Na magaparayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa aton nga Ginoo kag ang aton series Walking Courageously in a World of Chaos. Magpanglakaton kita. Makasarang kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga magamo kag wala sing kausayan. Kay nga aman, yara ang Ginoo nga naga tipig nagagiya kag subong man nagapatinad sa aton. Amoy na kung aton yung alang taon sa Biblia, tamaan kita klaro. Yari kita sa sinikalibutan, pero hindi kita iya sang kalibutan. Ang kamatuoran din nga makita nato ni sa pulong sa Ginoo, nga ikaw kag ako, may pinasahi kita nga mensahe nga dapat dalon sa sini nga kalibutan. Ang prinsipi sang kalinong yara sa aton kabuhi kag amo ini ang kinananon sang magamo nga kalibutan, kalibutan nga wala sing kausayan. Ti ang pamangkot, paano naton ini mapahayag? Ti naibluan naton paagi sa aton nga pagsinalayo, paagi sa aton nga pagpangabuhi. Ti diri si Pedro amo ini ang iyalaygay diri sa aton. Second Peter chapter 1. Kag naibaluan naton nga sa panahon ni Pedro nagaamat-amat na to ang dako nga ginatawag naton pagpersiger sang mga tumuluo. Wala pa to nagdata gid ang imperial persecution, pero may ara na mga local persecutions. Kag amo ini nga ginsulat ini ni Pedro agud nga makahatag ini sing kaligunan sa mga tumuluo nga wala dapat sang tumuluo nga magambal nga hindi niya kaya kay ang Dios wala nagbulig sa iya.
1: kung hindi ang ginhambal diri ni Pedro sa aton kagkatahom sining ginhambala diri sa versikulo 1 sa kapitulo 1 sa mga nakaagom sang kaangay kahamili nga pagtuo kaupod sa amon sa pagkamatarong sang aton Dios kag manluluwas nga si Hesukristo. Amo ina ang mga tumuluo, nakaagom sila sa pagtuo kag hindi lamang amo sina kun aton gidyang alang taon katahom sa ginambal niya. Versikulo 3. Ang iya Dios nun niya gahom naghatag sa aton sang tanan nga butang na hanungod sa kabuhi kag sa pagka Dios nun. So wala sing ananuman niya butang nga nakulang ang Dios sa pag-aman kag subuman sa pagsangkap sa aton sa pag-atubang sang nagaklainain nga mga pagpahangkat o kon pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Tinibaluan aton ining pagtilaw dumudamo ini. Klase-klase man ini. Kung kaisa tilawan sang Dios ang aton pagtuo paagi sa kinawad-on. May mga tion gid nga gilakulang kita sa aton nga mga pagpangabuhi. Kag dira kita ginatilawan sang Dios kung paano naton atubangon ang ina nga mga kinawad-on naton. Apa may mga tinion man nga tilawan kita sang Dios paagi sa kabuganaan. Nga kung sa diin tungod nga ang tanan-tanan ta kinang nanon nga sugata kag subuman nagalalapaw, tilawan kita sang Dios kung paano naton pagasugataon ang kabuganaan. May mga tinion nga paagi sa kinawad-on nagabag-o ang tao. Nagabag-o siya sa kalainan, kag nagabag-o sa kaayuhan. Kag subuman sa ginatawag naton kamanggaran, kabuganaan, nagabag-o man ang tao. Nagabag-o man siya sa kalainan, kag nagabag-o man siya sa kaayuhan. Ti ang pamangkot, ano diri? Paano nato ni sugataon ang ginambal sang ato ni Ginoo diri? Siya nagimuno, naghatag sang tanan-tanan nga kinanglanon naton sa adlaw sang kinawad-on. Siya naghatag sang bugay sa imo kag sa akon nga matubang naton sa tion sang ginatog naton kabuganan. Siya naghatag sa aton sing bugay nga masugatan naton ang ina man nga pagtilaw. Tuman ang Dios para sa imo kag para sa akon. Amunay kon aton nga ngalan taon, ano ang kamatuoran nga aton nga ginatun-an? Isa diri ka kamatuoran nga aton nga natun-an. We need to work out what God has worked in. Dapat ipakita naton ang butang nga ginpanghikot sang Dios sa aton. Indi makita sang mga katawan sa palibot ang pagpanghikot sang Ginoo sa imo kag sa akon kun indi naton ini mapahayag paagi sa aton nga mga binuhatan. Dasoy kun aton nga naton sa puno sa Ginoo, diri naton makita wala sa payan nga it is God who worketh in us both to will and to do for His good pleasure. Amo aton nga natun-an. Kag insakto na, Diyos niya tanan-tanan ang ipanghikot. Apang sa pagkabahin, nagabal man sa aton. We need to work out our salvation with fear and trembling. So kung sa aton pa, may bahin ang Diyos, may bahin ka man. That is the mystery of the Christian life. Amo iniya, ang misteryos ang ginatawag naton, Kristohanon, nga pagkabuhi. Gapanghikot ang Diyos, gapanghikot siya, agod ikaw kag ako, matuman naton ang ginapanghikot niya sa aton nga kabuhi. That's why kung aton niya ng taon, katulad sang isa ka managwari diri, it's God who does the multiplying. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. He does the multiplying. On the other hand, kung aton niya ng taon niya sa Biblia, makita man naton. Verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue. Ano ba sinong sini?
0: It is us who do the adding.
1: Ano ba sinong sini?
0: Divine cooperative. Nagaupod ang Diyos kagsubuman ang tao. Agud niya mahimpit ang iyang tinutuyo.
1: So, amo ning aton nga gintun-an kaga ginpamalandungan. That's why kun aton niya nga lantahon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ginhangkat kita diri. We need to be diligent in our Christian life. Dapat mangin maukod, mangin matutom, mangin masako kita, mangin aktibo kita sa aton Kristohanon ni pagkabuhi. Kay amo ina ang isa sa mga pamaagi nga makapanglakaton kita nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga wala sing kausayan ukon magamo. Tinatun-anan nato na una diri nga butang the aim of diligence kaga ang kamatuuran diri nga makita naton amo nga aton ipahayag ang ginpanghikot sa Ginoo sa aton niya tay sa tagsa ka mga kabuhi. Ikaduwa diri, the access to diligence. Kag ano ini? Ang pagtuo, no? Amo ining makita naton diri kag masapwan niya naton, no? Ang starting point sang aton diri nga pagkamaukod sa pagpanganagad, hindi agud nga maluwas kita kundi kay naluwas na kita. Ikatatlo diri naton anaton, the attention to diligence. Kag diri na kita ang kahulugan sini, no? Kag ang pulong dra nga gingamit ni Pedro sa aton gili ining giving all diligence. It means to strain oneself, no? Iunaton, ipiliton, no? Panikasugan, no? Amo ina ang buot silingon sina, no? Kay hindi lamang amo sina. Kung aton niya nga usisaon, isa man inigili ka word picture da katulad gili isang isa ka ginatawag naton diri choir leader, no? Sa ilang nga panahon nga ila nga ginasponsor ka ginapanami ang ilang nga katuigan nga palagwaon. Ti nakita ang tana kag aton na ina nga natun-an. Now, magapadayon kita diri sa pagtuon naton. The acts of diligence. Kagsangin, tun-an naton nga may mga pito ka mga ginatawag naton binuhatan ang pagkamaukod. Kag ang pito nga ini do katulad inigri kuno sang isa ka garden nga may ara pito ka nagakalain lahain nga mga bulak. Ti ining garden amo ining pagtuo. Tanan-tanan nga ini ginasabak sang pagtuo sang kaluwasan. Amo na makita naton kag aton na nga natun-an ang nauna kag ikaduha kag ikatatlo diri kun madumduman niyo pa, no? Ini ginatuan naton pagkahalang dun ang ihibalo kag ang pagpugong sa kaugalingon. Now aton niya nga pagapadayunon ang ini nga pagtuon naton sa pulong sang Ginoo. Kag ano ang ginambal diri sa aton? Ang ika-apat ginhambal diri sa Biblia sa aton. Amo ini ang pagkalig-on. Perseverance. Now, ining pulong galik bala nga perseverance kung aton ini nga usisaon sa pulong sa Ginoo. Amo ini kuno ang isa sa kinaiya naton nga magpasakop kita kag agwantahon naton ang mga kabudlayan kag mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Pwede man kita tani makaparagyos ni, pero ang tawo nga ginakabig niya ang iya kaugalingon nga malig-on, iya ini nga ginaatubang kag ginabatas niya ini. Isa kabutang kung kaisang hindi kita nanamian amo ang pagbatas. Di ba la? No? Hindi kita nanamian mag-agwanta. Kadasig sa aton mag-surrender. Kadasig sa aton mag-give up. Kadasig sa aton mag-talikod. Amoy na nga ang isa di ba la ka-illustration gitsini? ining aton balang lubricant, no? Nga ginagamit sa mga mekaniko, mga panday, ining WD-40, no? Ining WD-40, gali, ang iyagid sining ginhalinan, among may mga intercontinental ballistic missiles sa una, no? Mga 1960s, 70s, bisa sumunti may ara pa, no? Ini nga mga missiles, tamani kadako, kaga pirmi ini sila ya handa nga kung ano gid man ang matabo tungod sa Cold War, no? Ang US bala kontra ni USSR, kaga hindi sila kibalo kung saan o magparupok ang USSR sa ilang nga ICBM. So, preparado man sila. So, para nga mas madasig, bukas na ni pirmi. Kaga yara na na, ginapati ala na sa init, kaga ginaulanan ang ina nga missile. Ang problema nila, kay ginatuktukan. Kag kung may mga tuktok, amo ina ang makaupang sa insakto niya nga paglupad. So nangita sila sang formula nga kung amo na ang ibutang nila, hindi magpabilin ang tubig ulan nga makatugas ang tuktok. So nag-eksperimento sila, lain-lain nga mga pag-eksperimento kag natabo ang ini nga WD-40. Ang ini sa WD-40, amo sini, water dispersant 40 tries. Sa ika-40 nila nga testing, eksperimento, ila na diskubrihan ang WD-40. So ang pamangkot, abi no, kung sa ika-35 atong mga scientists kag mga chemists nagambal nga dakadamo naman sa aton nga natistingan, husto na niya. Anong matabo? Di wala kita tani sang WD-40. Wala kita tani sa isa ka kemikal nga tam-an ka mapuslah nun. Apang nagpadayon sila tub-tub nga nadiskubrihan nila ang ini nga kemikal WD-40. So, sa aton Kristohan niya pagkabuhi, dapat magbatas man kita. Kaya nga aman, wala kita kay balo kung san o paano kagdiin sang Ginoo sugataon kagatagan niya kita sing kaayuhan kag sing alibyo sa mga pagtilaw kag kabudlayan nga ginaatubang naton. Ining pulong gali diri bala nga perseverance. Kataom sini nga pulong, no? Kay ini gali nga pulong, indi ra ni bala nga inang kusaton pa bala abon tahon ta lang tapos wala kita sing may himuon. Batason ta lang nga batason. Ining pulong drigali bala nga ginatawag naton perseverance. This is an active word. But silingon sini, hindi lamang nga ginabato niya ang ininga pagtilaw, kundi iya man ni ginabatas. Kag nagapangita siya sing pamaagi nga makatag sing kaayuhan ang ini nga pagtilaw nga nagaabot sa iya nga kabuhi. Katulad sa kay Kristo Jesus, Hebrews chapter 12 verse 2, kung machimpo kong basahan yung blakay katawang sa ginambaldra sa Biblia sa aton, nga ang nakapadayon ang Ginoo na batas niya ang krus. Wala sa piyan sang dako ang kasakit, dako ang kabudlayan, kag dako ang kuloyanan. Ginbatas niya tungod sang kalipay nga ginbutang sang amay sa unhan. And this is very interesting. Jesus was given the title Lord because of what He has done at the cross of Calvary. That is perseverance. So kabay pa, sa aton, padayon gid kita, no? Sa tunga sang mga kabudlayan, kay basi sa unhan, sa piyaka kanto, ara ang sabat sang Diyos. Dapat magbatas kita. Kag ano diri? Ang madason niya pulong ang ginamit niya sa aton pagkatapos ng pagkaligon ang pagdugang sang pagkadyos nun. Ining pulong bala nga godliness, dagri na kwa ang pulong nga Eusebia, Eusebio. Ang ba't naduduman niyo, no? May mga abyan kita nga ang pangalan nila Eusebio, katahom gri sining pulong nga Eusebio. It means godliness, reverence for God. Ano po silingon sini? No? Being aware of the presence of God. Diin man siya sa iya kaintangan, sa kasubo man o kung sa kalipay, sa kinawad-on man o kung sa gabuganaan, sa mga masakit ukon sa maayo nga panglawason. Nakita niya ang Ginoo, ang iya presensya kag ang iya nga kamot.
0: Kung isa mga balkita, baudo kagadli nga tawo, ano ang aton niya nga paunauna? Inang nagarakat, tadlong ang panulok, wala nagamugno, kag ang kamot nagatakop, pero hindi amo sina. Pwede gali ang isa katawo nagakadlaw pero Diyos nun siya. Pwede gali nga ang tawo nagatrabaho pero Diyos nun siya. Pwede gali nga ang tawo nagalagaw pero Diyos nun siya. Amunay gali ang pulong diri nga godliness, being aware of the presence of God in our lives.
1: Ti amo ini ang mga butang diri nga makita naton. Sa sini nga pagtuon naton, may ara lang kita nga mga duwa ka mga butang, pagkalig-on kag pagkadisnon. Aton ini pagapadayunon sa madasun nga pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kagabay pa ang ini kamatuoran magapabilin gid sa aton panguna kag magagabay sa aton ilabinigid sa bag-o naman nga adlaw nga ginbugay sang Ginoo sa aton. Saluwat ininyo abyan. Alagad sa kahinan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

kasaloob mo bang masasabing nananahan si Jesus sa aking puso? Marahil walang sino mang makasalanan ang makapagsasabi nito. Ngunit ang isang taong nagkasala na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay may katapangang masasabi na, "Oo, nananahan si Jesus sa akin." Paano? Si Jesus mismo ang nangako sa Juan 14:23, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama, at kami sasa kanya at mananahan sa kanya." Kamangha-mangha, di ba? Ang walang hanggang Diyos ay nananahan sa isang hamak na tao lamang. Ang katanungan pala dapat ay, mahal mo ba ang Diyos? Dahil kung mahal mo siya, susundin mo ang kanyang mga salita, at ikaw naman ay kanyang iingatan sa pamamagitan ng kanyang natatanging mga pangako at kapangyarihan.

kalibutan, buhing paglaw. May aga, padayon ang tanga ito na pagtuon sa sinigid niya kagahon, kag ang isa ka ilustrasyon nga mahatag na kung apang antisini, magabasa kita alay sa atong teksto diri, Philippians 1:25-30, pero basahon ko sa imo ang versikulo 27 utod, no? Nagasiling, "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel." Now, aton ginatunan, kaginapamalandungan, ang tatlo ka-essential, kakinahanglanon sa kadalagan, sa pagpakig-away naton sa yawa, nga maproteksyonan naton ang aton na pagtuo. Kag-ari na kita sa ikaduha, diri nga kita, kagihambal akong amo ang kooperasyon, pero mayro consistency, consistent life. Now, ang kaangay sa isa ka, ang yawa ya, ang iayamoto is divide and conquer. No, apang dumdumo naton that division hinders the work of the church. Ang yawa ya, ang malipayon ni na iperming magtanaw sang internal division sa isa ka ministry nga ginahimo naton. Apang we should work as a team because it is teamwork that wins victory. May isa ka basketball team, no? Ginatawag naton ang isa ka team has a glory hound who has to be in the spotlight and get all the praise bala. May ara nga isa ka team da, kung isa ka tawo nga daw ara lang sa iya daw si Shin-O sabi, yung sikat na basketballista abi, nga ara sa permis sa spotlight, kag siya yung nagkakuha lang niya sa pagdayaw. Apang kun ang iya teamwork o kung iya teammates hindi magpasa sa isang bula, paano sila makashoot? You know, hindi man sila maka-work together kag makadaog sa isa ka hampang kung hindi ang tagsa-tagsa mag-contribute. You know, mga kauturan, kung ka isa nagakapirdi kita, nagakadlaw ang yawa sa aton, kaya daw kaangay bala kita sa isa ya ka basketballista na siya permi sa spotlight, pero ang apat nga yara sa team wala nagawork, wala nagapasa siya bula, hindi man siya gyapon, sila gyapon magdaog. Apang if they are working equally together, makita naton nga sila masapuan, nga maayo, kag magin madinalagon. Abi nyo, mga utod, ngang gamamati, karon sa sinigid ng kagahon, it is the attitude that makes for defeat. Ato na nang attitude, ato na ibatasan, wisa, nga nagkaperdi kita. Ang ato batasan, kiman ang ginuuya, ara na, pero may kiguyag na sa'ya, madaog na pero siyawa mo. And unfortunately, you know, kung ato talupang doon, kita nga mga Kristohanon, we have some glory hounds sa ato ka buhay mo. Kung sa ato ng simbahan mo man, apang kung tanawon mo bla sa 3 John verse 9, gin deal ni Juan si Diotrepes nga he wants to be the preeminence, love to have the preeminence in the church. O kung sa ila, gusto niya lang niya, daw siya lang niya ang sikat. Sa ila, about arso na yung tao, Diotrepes li, no? Ang kisa sa atong simbahan, may mga Diotrepes, Diotrepeson ang kita mo. Sabi mo, sa aton gali nga, amun yung blog, isa sa aton mga asosasyon, sa aton organisasyon, isa nagkaginamugamulang ang aton nga organisasyon, sa aton asosasyon, sa mga grupo, kay man, kada isa wala balo kung ano himuon nila. Ang iya, tani niya himuon, nga siya amo ang marugsulod sang higko sa basura, ganun kila, inagilasudla niya nga basurahan. Gatalang siya. But yung ganun ko ba, nag-overlap siya sa obra sa iban that makes our organization or our association very poor. Kaya nga man, lalipat kita sa aton nga gin-assign na trabaho para sa aton. Because I believe that each person has his assigned place and job. And if each one is doing his job, it helps all the others. You know, simple lang eh. Not everybody can be a captain or a leader. Sa isa ka team, ang isa ka team, kinanglan para magdaog sila, sundo niya ang rules. Kung wala ka kasulod,

0: ka sunod sa rules, iambot lang kung magdao ka pa. Dito, ano nga itong role niya? Ang abogado, ang abogasiya, no? May rule of law sila, ginambal na. Tiyan, ito niya mag-istora, ano nga itong rules? Ano nga itong nga konstitusyon? Ang pulong sang Diyos. The Word of God is our rule book. Amo ini nakita na ton. You know why? Ano? Isa lang ang goal. Sini nga rule? There is only one goal. You know what is that? To honor Christ and to do His will. Amo lang ang goal. Nga tagaan honor si Kristo kag sundon ang yakaw buton. You know, if we all work together, we can reach the goal eh. And not only we can reach the goal, we can win the prize. And we can, if we can win the prize, we can glorify the Lord. Kalamin, bano ka na. Ang punto lang ang isa sa aton, kay kita iya, amo ang nagakuha sang himaya, luyag tagid mo. Mo kita, labi na kita ng mga Pilipino, namian kita iya dayawan, bisan pa nga daw pantasma, tsura mo, balon ka lang daw kachila, o kung daw mistiso, mo namian kid ka mo. Nauti mga tagas ilong mo. Oh. Nami, gito niya. Namian ka dayawan, purpati ka na. Bisan pa ang imo nga tura daw, hindi ginangayan sa indayaw niya. Sige na lang, kaya ba, namian ka dayawan. That's why sa atong kasuhang pagkabuhi, if we all work together, we can reach the goal, win the prize, and glorify the Lord. Every time nga nagtrabaho kita, naghimo kita sang buluhaton, sang Ginoo, if we are doing His will and honor Him always, ang aton gali, amay sa langit, mahimaya naton. We are citizens of heaven and therefore should walk consistently. And we are members of the same team and should work cooperatively. Tanhi naton ini. Ang may aplikasyon ng mata, no? We are citizens of heaven and therefore should walk consistently. We are members of the same team and therefore we should work cooperatively. Kabay pa kung tani, nga mag-cooperar kita sa isa kag isa. Apang may matahong padiringi, katatlong essential nga sisinigid, nga kagahon, nga mahatag na akon sa inyo, nga gasiling, there is a third essential for victory or for success as we face the enemy every day, and that is confidence. Tanaw na itong derbilang verses 28 to 30. Anong confidence din ay Apostol Pablo man? Philippians 1, 28 up to 30, nga gasiling. Ang confidence is this, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them in an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake, having the same conflict which ye saw in me, and now here to be in me. Ano din confidence na kita ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, nakita natin din sa verses 28 to 30, si Apostol Pablo naghatag sa aton sang tagsa-tagsa ka mga encouragement. Paul gives us every encouragement to give us confidence in the battle. And hindi kita mag-alarm sa aton nga mga opponent, sa aton mga kaaway. First, tiling sa verse 29, ini nga patag-awayan, ini nga battle, prove that we are saved. Verse 29. Ang iba niya, ang ini nga baton, nga ang nagapag-away ka sa yawa, kaya nagapruiba ina, nga ikaw ruwas. Kaya kung hindi ka ruwas, kaya mo na eh, mahikog ka eh. Hindi ka ruwas, why ka sang buwas damlag eh. Ah. Kung aton tarupang doon, ang iba nagasiling that I have already trust the Lord. Kag ayan, ginsaligan ko ng Ginoo, amo na ni katapusan sang patag-awayan. Amo na yung katapusan, the end of battles sa akong kabuhi. But in reality, it means it is the beginning of new battles. Amo na ginambal ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3, verse 12. Ni Timoteo, hindi ka magkabalaka, hindi ka mag-relax, o sa aton pa, idumdumon mo nga amo na ining sugod pa lang sa mga away mo sa yawa. Amo na nga nga silingin niya, why kita nag-aaway sa against flesh and blood? Kundi against powers and principalities sa sininga kalibutan. Number two, the presence of conflict not only hindi lamang nga ang presence ng konflikto, ang pag-away-away nga sayawa, pagpatag-apakig-away mong sayawa, nag-aproiba nga ikaw luwas. Kundi ang presensya sa konflikto kay ginaaway mo dalawang yawa is what we call a privilege. Kung nag-aantos gali ka, pribiliyo na. Ang iba niya gali nga mga Kristohanon, kung daw ginayao-yao sila, gina-criticize sila, kag daw nag-aantos sila sa sinigang kalibutan, sinigang dutan, luhan niya ba, ako nang pinakamalaw kaluluoy nga tao sa sinigang kalibutan. But we do not realize, kasi Apostol Pablo naghambal rin sa ato, no? We suffer for his sake. In fact, si Apostol Pablo naghambal sa ato that this conflict is granted to us. It is a gift. Pribiliyo gani, regalo pa. Abi mo kung nag-antos kita sa ato ng kaugalingon, it would be of no privilege. Wala pribiliyo eh. Wala privilege na kung nag-antos pa para sa kaugalingon ta. But because we are suffering for and with Christ, it is, I believe, a high and holy honor. Nag-antos pa lang kita tungkol kung ikaw tani, iban gani, hindi na dapat gani kung sa standing sa pagkabuhi, hindi naman na kinanglan mag-antos ka sila. Apang ti kung nag-antos kita, ya, para sa kay Kristo, mataas ina, kagbalaan, nga honor sa imo kag sa akon. After all, mga kauturan, abyan, kabay pa kung tani nga batunon mo sa siningaga. Utod, after all, ang Ginoo nato nag-antos para sa aton. Kag ang iya bala nga pagka-willing, bala pagkahanda sa pag-antos para sa aton, amo ina ang ginpakita niya dito sa krus ng Kalbaryo nga nag-uriod sa siyang kasakit, nag-ugtom niya lang ang kasakit sa tanan para lamang nga ma-realisar mo nga ang ginhimo niya dito sa krus ng Kalbaryo para sa imo. Abi mo, kung nag-antos ka karon, kay ginyao-yao ka, kag dapat tani, hindi ka man dapat mag-antos. Pero nag-antos ka lang karon kay ginyao-yao ka, nag-antos ka tungod ayhan, may mga present conflicts sa imong kabuhi. After all, he suffered for us, I have said. And your and my willingness to suffer for him, that's the very least we can do to show our love and gratitude. If you are suffering right now, kung nag-aantos ka sa sinigat yun, amoy ng pinaka-due time mo nga mahimo sa Ginoo nga nagahigugma ka sa iya, kag nagapasalamat ka sa iya. Gani sila, antos lang ta. Kung si Apostol Pablo pa pamakuto naton, suffer now, glory hereafter. Yun ang mga kauturan, others are experiencing the same conflict sa versikulo 30. Actually, going through spiritual conflict is one way we have to grow in Christ. Kag ini nga confidence, ang pagsalig naton, amoy ang priba, nga ang yawa will lose if we are on the winning side. Philippians chapter 1, verse 28. In the single mind, amoy nakita naton, nag-enable sa aton sang kalipa in the midst of battle because it produces in us consistency, cooperation, and confidence. Pastor Gideon Gahilig, mayong aga gid sa inyo.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: kup nga kanulong sa kabuhi sang tao, madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kanulong, apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning sa amon mga pinalangga, namon nga manugpalamati ang amon tigipuso nga kalipay luwat nga makabisita sa inyo mga panimalay sa sininga aga kag makadalasang mensahe sang aton nga Ginoo nga amoy ning nagahatag sa aton sing pagpabakod, nagapalig-on sa aton nga magapadayon kita sa pag-alagad sa iya, bisan may mga pagtilawayhan sa aton kabuhi, may mga sirkumstansya sa aton kabuhi, anuman nga ginadala naton subong, anuman aton ginasugata, nagapasalamat kita sa pulong sa aton nga Diyos nga amoy ni ang nagahatag sa aton sing kalipay kag nagapabakod sa aton, magapadayon kita sa pag-alagad sa iya, tub-tub nga mag-abot siya sa pag-kuha sa aton. Sa sininga aga, salamat gidluwat sa pag-tune ninyo sa inyo mga radio dari sa DYVS, kag hindi ni aksidente nga nag-tune in ka mo, kabay pa nga ang ginoogin magpagkighambal sa akon sa aton tanan sa sinigid nga aga. Magabasa lang ko dali sa isa ka-familiar naman nga passage, makita dali sa James chapter 1, basahon lang ako ng verse number 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Kabay pa nga ginoogin magapakamaayos ang iyang pulong. Mga hinigugma, si James diri nag-mention sang three vital needs for dealing with trials. Makita natin na sa verse number 5, pakadto ina sa verse number 8. Kay sa aton pagkabuhi bilang mga kanakaniya, mag-aabot gid ang mga pagsulay, ang pag-antos, mag-aabot ang mga pagtilaw sa aton kabuhi. Ang mga ginabal naton sa nagligad, if you want to live godly in Christ, so you will suffer persecution. Mag-aabot sa aton ang mga persecution kung kaysa wala tama na ginapaabot ang mga pagtilaw, kaysa makasiling kita nga ay nga ang ginhatag ina sa Ginoo sa aton, kay ang Ginoo may mga tinutuyo. Anak, ya ikaw palangga, ya ikaw ginhatag ina sa imo agon nga ikaw mangin mabakod, agon nga ikaw magtubo pagid, agon nga imo pagtuo mangin mabakod pagid. So may tatlo diri siya nga ginmention nga kinahanglan naton kung mag sa pagdeal naton sa sininga mga pagtilaw sa aton kabuhi. Number one, we need wisdom. Ano ginabal dala sa balangitinan sa kasulatan? If any of you lack wisdom. So, ang pamangkot, why is wisdom a necessary ingredient? Nga, kinahanglan ginini sa aton ng mga Kristuhanon. So, kung ang mga Kristuhanon are to see their trials in a true light and make proper use of them, they must understand them. This is often impossible with human capabilities alone. So sa kay James, wisdom was more than knowledge or intelligence. It was a moral and spiritual quality based on the fear of the Lord, which is the essence of a practical faith. So, ang wisdom na ginambal rin ni James was considered by the Hebrews to be an attribute of God and later became identified with the very Spirit of God. So, there is every possibility then that James was equating wisdom with the indwelling Holy Spirit. He may have been saying that the more we allow God's Spirit to fill us, the more of God's wisdom we will have. So mga hinigugma, kinahanglan gid naton ang wisdom sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Kay makita naton nga man mahangpa naton nga ila nga ginhatag sang Dios sa imo. Kagu kay sa nagapamangkot ikaw nga ang sa imo man na or sa akon man nga ginhatag sang Dios. Tungod nga ang Diyos may plano sa imo kabuhi. Amo na nagapangayo kita sang wisdom. Agud nga mabalaan nato nga ginhatag ina sang Diyos sa imo. Ginhatag ina sa akon. Ginhatag ina sa aton tanan. So second, not only we need wisdom, but we need prayer. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Wala ginama sa verse number 5. So ginama ni James that if we are conscious of a lack of wisdom in our lives, we should pray to God and God will supply it. So muna nga si James nag-list git siya sang apat ka encouragements about sa pagpangamuyo. God giveth to all men. Meaning, it is God's disposition to give. Iyan na isang Diyos. Kung maghahatag sa imo, nabala na sa Diyos kung ihatag yung magina sa imo. Ang Diyos nakahibalo. Gaman, kilala niya ikaw, kilala niya ako, kilala niya kitatanan. He knows what's best for us. Kung paray na sa aton kaayuhan, ang Diyos magahatagin. And God giveth to all men liberally. God gives generously. Amo na iya ang aton Ginoo, mahinatagon gina siya. Generous ang aton nga Ginoo, hindi siya dalok. Na-experience na sa aton kabuhi kung paano siya nangin mahinatagon sa aton kabuhi, kung paano siya nangin generous. Halin sang nagsugod kita nga Kristohanon, wala gid siya nagpatumbaya sa aton mga hinigugma, sa imo mga Kristohanon. And God upbraideth not. God gives without reproach. And it shall be given him. So ari diri ang note nga makita naton, the note of absolute certainty. Thus, in all of this, James was saying for us to come with assurance and confidence to the throne of grace. So mga hinigugma, we need wisdom, we need prayer, and then we need faith. Pagtuo, but let him ask in faith, nothing wavering. Maniglamas ang verse number 6. We are to ask for wisdom with a trust in God that our request will be granted according to God's divine will. Amo na nga makita nato diri si James nag-warn that there is to be no wavering. When we ask in faith, we are not to vacillate between faith and unbelief, between trust and distrust. So kung mga muyo kita, a person who prays like this, ginabali James, is as unstable as the swords of a storm tossed sea. Tamo na mga hinigugma, mga autod sing Ginoo. Aragid ang trust, aragid ang pagtuo. That's why si James III listed some specific example of trials. He spoke first of the brother of low degree or the test of poverty. Kagini nag-refer to Christians who live in a humble circumstances. Ang word ra nga law does not refer to spiritual condition, but to earthly status. So, such people were numerous in the early church, and James exhorted them to rejoice, to rise above their outward poverty and the depressions often connected with it. Aray na. Masiling nila, wala na tsansa. Ano nang natabo sa ila, na-depress sila. So the poor, ano ginamang ni James, are to realize that they truly are exalted spiritually as new creation in Christ Jesus, as bearers of the divine image and partakers of the divine nature. And then, ari ang pagpahanumdum. He spoke of the rich for whom prosperity is a kind of test. So verse number 10. These people are not to glory in what they have come to possess materially, but in the fact that they are made low. That is, they must come to realize that they cannot be proud of their material wealth, understanding that all worldly glory is perishable, and that the true wealth, ang matutulgan mang God, consists of things that are eternal. Mga hinigugma, aridri yung pagpahanumdum sa mang God. Prosperity is a kind of test. Gipakamayo ikaw, ginbless ikaw, gipabugana ikaw. Ano man ginahatag sa Diyos aton materially, hindi kita magpabugal. Kaya ina, madula lang ina. Mawala lang ina. Amo na nga si James III nag-describe the reward for faithfully enduring temptation. Makita ton first, it involves the possession of an inner blessedness. Blessed is the man that endure temptation. Kung nag-aantos ikaw, kung may pagtilaw ikaw, bulahan ikaw, blessed in the New Testament means favored and speaks of a kind of joy that is unaffected by outward circumstances. James was not saying that the blessedness comes in the actual trial itself, but in the way in which the Christian receives and endures the test. So the Christian who emerges from such a trial strengthened is indeed blessed. Amo nang pagpakamaayo sa Ginoo. And then katapusan, such a believer will receive the crown of life. In the Greek world, crowns were given to the athletes who were victorious in the games. They were also given to citizens who distinguished themselves in some community service. So, ining a crown among the Greeks was either a prize of victory or a badge of honor. The Christian who properly endures the trials of life has exceedingly great joy and a royalty the highest earthly potentate has never realized apart from Christ. It is the crown of life, that is the crown that consists of life, abundant and overflowing. Mga hinigugma, kamusta bala kita? May mga pagtilaw kita sa aton kabuhi. Naka-experience kita sa kabudlayan. Problema sa panimalay, problema financially, problema sa balatian, ano man ginaagyan aton abyan, kunin na ginaatubang ni mo positively, ginaatubang ni mo, kag nagatuwi ka kung ang Diyos hindi ginagapatumbaya, kanami sa ihatag sa Ginoo, such a believer will receive the crown of life. The crown that consists of life, abundant and overflowing. Ang Diyos gimagapakamay sa inyo abyan. Ang inyo abyan, si Pastor Shovi Cayetano.
0: Kaway pa na magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa ngayni, pamanagbanag, kagabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Iningin nyo alagad kagabihan Pastor Lovell Clavel, nagasiling ang Dios magabalikliwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Ang nahauna nga libro ni Samuel, Chapter 9. Ginpili ni Samuel si Saul nga hari. May isa ka manggaranon kag kilala nga tawo sa tribo ni Benjamin. Ang iya ngalan si Kish. Kag anak siya ni Abiel. Si Abiel anak ni Zerur. Si Zerur anak ni Bekorat. Kag si Bekorat anak ni Afeya nga kaliwat ni Benjamin. Si Kish may anak nga si Saul. Bataon pa si Saul, kag siya ang pinakagwapo kag pinakamataas sa Israel. Karon, nadula ang mga dangke ni Kish. Gani nagsiling siya sa iya anak nga si Saul. Upda ang isa sa mga sulugoon, kag pangitaa ang mga dangke. Gani naglakat si Saul kag ang sulugoon. Nagkadto sila sa kabukiran sang Ephraim, hasta sa lugar sang Shalesha. Pero, wala nila makita ang mga dangki. Gani, nagkadto sila sa duta sang Shaalim, kag sa duta sang Benjamin. Pero wala man nila makita didto. Sang nakaabot sila sa duta sang Zoph, nagsiling si Saul sa iya sulugoon. Dali, mabalik na lang kita. Kay basi kita na ang kabalak-an ni tatay, imbis ang mga dangki. Pero nagsabat ang sulugoon. Hulat anay, may isa ka propeta sang Dios sa malapit nga banwa. Ginatahod gid siya sang mga tawo. Kag ang tanan niya nga ginasiling, nagakatabo gid. Makadto kita sa iya subong. Kay basi kun masugiran niya kita, kun sa diin ta makita ang mga dangke. Nagsiling si Saul sa iya sulugoon. Kun makadto kita sa iya, ano ang ihatag ta sa iya? Wala kita sing pagkaon nga nabilin. Wala kita sing irigalo sa iya. Nagsabat ang sulugoon. Ari, may sinsilyo ako nga pilak. Ihatag ko ini sa propeta sang Dios para sugiran niya kita kun sa diin ta makita ang mga dangke. Nagsiling si Saul sa iya. Maayo gid. Dali, makadto kita sa manalagna. Sang una sa Israel, kun may tawo nga gusto nga makabaton sang mensahe halin sa Dios, nagasiling siya. Dali, makadto kita sa manalagna. Kay ang ginatawag subong nga propeta, ginatawag sadto nga manalagna. Nagkadto si Saul, kag ang sulugoon sa banwa, nga sa diin ara ang propeta sang Dios. Sang nagapataklad sila sa bukid pakadto sa banwa, may nasugata sila nga mga dalaga nga nagapagwa sa banwa sa pagsagob. Nagpamangkot sila sa mga dalaga. Ari baladiri ang manalagna. Nagsabat sila. Huo, ari siya. Una-una lang siya sa inyo. Bag-o pa lang siya nag-abot sa amon banwa sa pagpanguna sa mga tawo sa ila paghala didto sa simbahan sa mataas nga lugar. Dalian ninyo. Hingabuti ninyo siya anti siya magkadto didto para magkaon. Indi magsugod kaon ang mga tawo nga ginimbitar kung indi pa siya makaabot. Tungod na kinahanglan nga bindisyonan niya anay ang halad. Gani, taklad na kamusubong, kay maabdan ninyo siya samtang adlaw pa. Gani nagtaklad sila sa banwa. Kagsang nagapasulod sila, nakita nila si Samuel nga nagapadulong sa ila sa pagkadto sa simbahan sa mataas nga lugar. Sang nagligad nga adlaw, Antes magabot si Saul, nagsiling na nadaan ang Ginoo kay Samuel. Buas, sa amo sini nga oras, pakadtuon ko sa imo ang isa ka tawo nga halin sa duta sang Benjamin. Haplasan mo sang lana ang iya ulo sa pagpakita nga siya ang pinili nga pangulo sang akon katawhan nga mga Israelinhon. Luwason niya ang akon katawhan sa kamot sang mga Filistinhon. Kay nakita ko ang mga pag-antos sang akon katawhan, kag nabatian ko ang ila pagpangayo sang bulig. Sang makita ni Samuel si Saul, nagsiling ang Ginoo kay Samuel. Siya ang tawo nga ginsiling ko sa imo. Magadumala siya sa akon katawhan. Nagpalapit si Saul kay Samuel sa may puwertahan sang banwa, kag nagpamangkot. Sa diin bala ang balay sang manalagna. Nagsabat si Samuel, "Ako ang manalagna. Maguna kamo sa akon sa simbahan sa mataas nga lugar. Kaysa sini nga adlaw, magakaon kamo upod sa akon. Kag buwas sa aga, isugid ko sa imo ang imo ginahuna-huna. Kag dayon palakton ko kamo. Kun parte sa mga dangki nga nadula, tatlo na kaadlaw ang nagligad, indi ka magkabalaka kay nakita na sila. Kag garon, sugiran ko ikaw nga ikaw kag ang panimalay sang imo amay. Amo ang ginahandom sang mga Israelinhon nga magapangulo sa ila." Nagsabat si Saul, "Pero naghalin lang ako sa tribo ni Benjamin. Ang pinakagamay nga tribo sang Israel, kag ang amon pamilya, amo ang pinakakubos sa amon tribo. Ngaa nagasiling ka sina sa akon." Sang didto na sila sa simbahan sa mataas nga lugar, gindala ni Samuel si Saul kag ang sulugoon sa dako nga kwarto. Nga sa diin nagapungko ang 30 katawo nga ginpang imbitar. Dayon, ginpapungko niya si Saul kag ang sulugoon sa pulungkuan nga para sa dungganon nga mga bisita. Nagsiling si Samuel sa manugluto, "Dala diri ang karne nga ginpapain ko sa imo." Gani ginkuha sa manugluto ang paa kag ginbutang sa atubangan ni Saul. Nagsiling si Samuel kay Saul, "Sige, kauna, kay ginpain ko ina para sa imo sa sininga okasyon, upod sa mga tawo nga akon ginpang imbitar." Gani nagkaon si Saul upod kay Samuel sa sina nga adlaw. Pagbalik nila sa banwa halin sa simbahan sa mataas nga lugar, ginpreparahan ni Samuel sang hiligdaan si Saul didto sa matapan nga atop sang ilabalay. Kag didto nagtulog si Saul. Pagkaaga, gintawag ni Samuel si Saul didto sa atop. Siling niya, "Magpanghimos ka na, kay papulion ko na ikaw." Sang nakapanghimos na si Saul, nagwa sila ni Samuel. Sang nagapagwa na sila sa banwa, nagsiling si Samuel kay Saul, "Paunaha ang imo sulugoon, kay maistorya kita, dali lang. Isiling ko sa imo ang ginsiling sang Dios." Gani, naguna ang sulugoon.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
4: Ang nahauna nga libro ni Samuel, Chapter 10. Dayon nagkuha si Samuel sang isa katibod nga lana, kaginbukbo sa ulo ni Saul. Ginhalukan niya si Saul kaginsilingan. Ang Ginoo mismo ang nagpili sa imo nga magpangulo sa katawhan nga iya ginapanag-iyahan. Paghalin mo karon, may masugatan ka nga duha ka tawo malapit sa lulubngan ni Rachel sa Zelsa sa border sang Benjamin. Magasiling sila sa imo. Nakita na ang mga dangki nga inyo ginapangita, kag wala nagapalibog ang imo amay sa ila, kundi sa imo. Kag nagasagi siya pamangkot, "Ano na lang ang akon himuon para makita ko ang akon bata?" Nagsiling pa si Samuel, "Pag-abot mo sa dako nga kahoy sa Tabor, may masugatan ka nga tatlo katawo nga nagapakadto sa Bethel sa pagsimba sa Dios. ang isa sa ila, nagadalasang tatlo kabataon nga kanding, ang isa tatlo katinapay, kagang isa pagid, nagadalasang bino nga nasulod sa panit nga suludlan. Tamyawon kanila kaghatagan sang duha katinapay, nga imo pagabatunon. Pagabot mo sa bukid sang Dios, nga sa diin may kampo sang mga Filistinhon, may masugatan ka nga grupo sang mga propeta nga nagapadulhog halin sa simbahan sa mataas nga lugar. Nagatukar sila sang arpa, tamburin, plauta, kaglira, kag nagahambalanon. Dayon gamhan ka sang Espiritu sang Ginoo, kag magahambalanon ka man upod sa ila, kag mangilain ka nga klase sang tawo. Kun matuma na ini nga mga butang, himua kun ano ang maayo, kay kaupod mo ang Dios. Maguna ka sa akon sa Gilgal. Maapas gid ako sa imo sa paghalad sa mga halad nga ginasunog, kag sang mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Pero hulaton mo gid ako sang pito ka adlaw, hasta nga makaabot ako. Kag sugiran ko ikaw kun ano ang imo himuon. Ginhimo nga hari si Saul. Sang paghalin ni Saul kay Samuel, ginbag-o sang Dios ang kabuhi ni Saul. Kag ang tanan nga ginsiling ni Samuel sa iya, natuman sadto nga adlaw. Sang pag-abot ni Saul, kag sang iya sulugoon sa Gibeya, ginsugata siya sang mga propeta. Gingamhan dayon si Saul sang Espiritu sang Dios, kag naghalambalanon siya upod sa sadto nga mga propeta. Sang makita siya sang mga nakakilala sa iya, nga nagahalambalanon siya upod sa mga propeta, nagpinamangkutanay sila. Nangin propeta man bala si Saul? Paano nangin propeta ang anak ni Kish? Nagsabat ang isa ka tawo nga taga didto. Indi importante kun sino ang iya amay. Ang bisan sino, pwede nga mangin propeta. Kag amuina ang umpisa sang hulubaton nga nagasiling. Nangin propeta man bala si Saul? Pagkatapos ang paghalambalano ni Saul, nagkadto siya sa simbahan sa mataas nga lugar. Karon, nagpamangkot ang tiyo ni Saul sa iya, kag sa iya sulugoon. Diin ka mo naghalin. Nagsabat si Saul. Nagpangita kami sa mga dangki. Pero sang wala namon ini makita, nagkadto kami kay Samuel. Nagsiling ang tiyo ni Saul. Sugiri ako kun ano ang ginsiling ni Samuel sa imo. Nagsabat si Saul. Ginpasalig niya kami nga nakita na ang mga dangki. Pero wala niya pagsugiri ang iya tiyo kun ano ang ginsiling ni Samuel parte sa iya pagkahari. Ginpatipon ni Samuel ang mga Israelinhon dito sa Mespa para sugiran sila kun ano ang ginsiling sang Ginoo. Sang dito na sila, ginsugid ni Samuel ining mensahe nga halin sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Ginpagwa ko kamo nga mga Israelinhon sa Egypt. Ginhilway ko kamo sa kamot sang mga Ehiptohanon, kag sa tanan nga ginharian nga nagadaog-daog sa inyo. Ako ang inyo Dios nga nagaluwas sa inyo sa tanan nga katalagman kag kalisod. Pero karon, ginasikway ninyo ako kag nagapangayo kamo sang hari nga magpangulo sa inyo. Gani karon, magtipon kamo sa akon at ubangan suno sa inyo tribo kag pamilya. Ginpapalapit ni Samuel ang kada tribo sang Israel, kag ang tribo ni Benjamin amo ang napilian. Dayon ginpakadto ni Samuel sa atubangan ang kada pamilya sa tribo ni Benjamin. Kag ang pamilya ni Matre amo ang napilian. Kag ang napilian naman sa pamilya ni Matre amo si Saul nga anak ni Kish. Pero sang ginpangita nila si Saul, wala nila siya makita. Gani nagpamangkot ang mga tawo sa Ginoo. Ari bala siya dire? Nagsabat ang Ginoo. Oo, ari siya. Nagapanago lang siya sa mga kargaminto. Gani nagdalagan sila kaginkuha nila si Saul. Kagsang ginpatindog nila siya sa tunga, mas mataas siya sang satanan. Dayon nagsiling si Samuel sa tanan nga tawo. Amo ini siya ang tawo nga ginpili sang Ginoo nga manginhari ninyo. Wala sing isa sa aton nga pareho sa iya. Dayon nagsinggit ang mga tawo.